ni share gana mama baby bia what's him in ka area yi e ma wa ha na me bi sa se wapo mu e te sei ane ya do mama dom so amateje.